mara kan ron wani kina ne na mara ka tiropo wani bajania ko wani ka ito mo le biliaka kina tara lideya kibo ka mampa mlo kwadi matanu eria riela kiru meke pivi nkahani ya tiru penani pivi pivi pivi pivi kira kane wiriano ratene e pivi ya rumeke ni hinya wira mama sapatu ndro wena to kopela na mama o tuku mama mwi habule Masina benya kan roka itabi alapa tone maka masina behere ko hihi wele yo kai ho kolwa ki roko wani kela ka ponya ka maraka kela ka mahabo ko na ne maraka ba melo kin rowa shaya ka hin to kan namu tuna ki rahaninna amara ka yayi na bada wiro haba na tuwa shorona kela ka yona sheliya salama melo mutima ke wala na ruba sheliya ka sabatu amara kana kucham kopa kam nakin korre pule ana te woro ke torona no te wewe ya nim habulela na tuwa de ni wakuba habulelo habulelo habulelo habulelo kopa ka kokotoko tonya ka patara kitakana ka nyonyolo inona mara ka twana kera kam ka hawoli ka nama kina benya niyo nim kabinaka kina ro kopela munyi habulela ka panya kala ora meloko meli na twa kanna sheshe Nakale mino ko mira rutimi om mansaka kire ya kile nin roke niki na ku chatale kire wanaka zira yo nan baba waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kini rani weta bale babeli ako nan baba mamlo kono rona inna moruelia vanta pulawe sabi na weteria kire kamanyu baba mrini habara mrimo lo namu baba ni hakoki ya sherie ni marapurele keta pulanta bitera sheni kirante hakoya ntula tipani ba mikira kamanga ka kinne hereria baba ni miyo kaati mukite manlapa ina bajeri hakoya ka washeria nakulu kale wotele ka panye mreri kala ban kono manya kama ndori bokuya abudiye mko banati chawe hako mikira kwana ne pokura na ka

nga si Hugo. Tamtinto mo sa oli pa ni Or Romelia. Inimala. Borowe na nano baba elocha telocha yate kon wira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mo sa enkwe inheria omu kapele logo. Ni itandua protetoria vitoru wa mahala ni wene.

0: Yaka, ndiye, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, Marika. Hii, oe kalimu hawa naituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa hawa luonye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawa shende mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li nye wara nye kumunti kele wa hoha na isu kwa huu.
0: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kuta ya ni mwani huu. Owa koninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri sheni yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana mwasa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina, zoki timana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animba hamiwa koruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Ah, oh, tuemveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimba hawe hiyo le seye ya. Oni njerera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake eno kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku wore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noromeli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovo istako zinyaruji.
4: Mais
5: sabor,
4: mais
5: sabor,
4: mais vida,
5: mais sabor,
4: mais vida,
5: e tanto amor.
1: Berta, muro ripio muro molelo, e xene era nenhuma manaka.
6: Papa, não acho isso nele e colana mãe cute no chicola, mas já o cuta o catano que sinta.
1: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape ama pupa machika na farangu wewe kale oyahu yuhiyo
6: maji papa atua farangu kala ni ile wa maikuta pa
1: nari mwanaka mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili iko haso wata farangu onemo kali harno karna ikuru zinchene no thema kasa wote pa wako vea
7: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
8: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
7: Beso Shinta.
6: Hey. Hey, kai, kai, kai. Yo kamton kaki Shinta perta. Sai, sai, sai, sai.
7: Mukalo, hotel wa murima. Osiyo wanchene.

Latinari nsipo na wire nilahu okati sinto koni olava ni okati na vahiwa humu studio uoni mwashe mwashe ya. Olelo va mwarini miyano va Shati Paulu oholo wa mikrofoni Abdul Carlitos o makina na waka jiltu makina yo kanletong wa hamasa nlaka nla nikumi hiro na ashina mwane o hiya tovo malaka makina aku anikumi hiro na ashimiravo no radi Mosambiki emisoro kulpale ya wampula. Olelo no chuki henda ni mahamosa o kanle Ove hana wana shikola mashikolane. O teori mahana suili hanahu ni hiku nilano olelo onaka kahiyo hiyano mustudi umu ni suili hapahi ni hiyano to nani kala opa kamvane na shapa rota anakala o suili ha wele aniswela barero wa mahanto tiyo kimbalaka o suili hawira we kahiyo hiyano ni suili ha mustudi umu pahi nari hiyano ni hime wakani na chirua na shapa rota enakuma yo wata. Nimuhiliale wirawi nla, nlaka ni kuru na amira votene, nlaka ni mosa, ningumi hiru mshududu maradi Mosambiki, boka lihirwa ni UNICEF. Sisa, kivoto ihanlo ikanlo woshu kurula nyungwano mpachani, mwerila nituturua nwiriane laka, nlaka na hunla, no olelo. Kwa hereni.

17 horas e 57 minutos. O nosso velho ni musuru kuni piria e quanto itana charu 8 mm cash. Yole o ehe nakalo tonte i documento sin charla na. E carta con tu sau, passaporti, ni carta e cartau iesa e carta suo banco. Wansina na deventere sink ranawati. Ia documento ia manene a si mondere e sabato e vinre. E sabato o kiseria. Nto anni sueli wa la tonte na kala ntunoto tawishonte e mate arame 86 22 74 44 4. Nave mwira hoye po trova herro secretaria wa radi Mozambique misora provinciale ya Wampula no predi JFS. Unfila wursi sana ushukureliwa. Orime la mlopa na mosa ayaka miloko mita na mosa ni mosa sasenta yu anush wa unu awe. Ola sina di Arnaldo Eugenio. Ola orimenle e sukunta fera yansana. Mahuki eta mloko mosa ni mosa mweri waneta nuriahue ya kaila ikonto pilini ya ka mloko milini itan na mosa. Wakati wa yuora mloko mosa ni mosa ni himia 11 yorash. Ni wakati walaka seawe ari mutete wa nasiri wata mela onaji ni owanre efatu trenu ekore otu elela ni kamisa o sheria ni shinelu suri ipa ni onihi mawi owehi wa mutete wa namutekeliwa okati wa yuara thanu se shekua se panyale panyale esinkora panyale panyale ndoni suli hiwa wii yola mukale luawe tora kalanito ni mosa. Ntwani dhekiliwa la mwone nakala ntunomu wana wishonte. Emate arame 87, 44, 68, 999. Ntuna kwerisi sa unu shukureliwa. Elapu ahu yote ni mpanya na yara 6 horas yohika le 18 horas. Buwanoiti ureli wihabari.

0: Berta, muru uripi o muri molelo, eshe ene yera nenye mwanaka.
1: Papa, nuna shushone nungu ikola na maiku teno shikula, majawu kutoka tano kishinta.
0: Mwanaka, ndowe ni poke yeyo, kendo ape ama pupa majika na frangu, uwe kaleo yahu yuhiu.
1: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta pa.
2: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no kanda ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
3: Vamos a Bali, Bararu, Burwaseke.
4: Yo,
3: Berto, Shinta.
5: Yo, Kamtonka, Kishinta, Berta. Sai.
3: Kalani yana sosila ni mwirelo soko yani mukalo wate liwa murima. Osiyo wanche

0: goto awelaka on kuburi wampula ai no tiani
1: yo keneni tori
0: ai
1: itori festival a cultura ni kumaka omuhikati
0: ai omuhikati
1: ikinalela imwali wira mohera ruweke moyendene mno rupalihiwa banera ke khala omuhikati opposto administrativo yo mala onamena kene muipa itori walela wira mohera rupalihiwe moyendene
2: khalele yana balo le